go biridina dawa dawa ba ho dawa wa baka magana ba ganyana iyaka.